yalla ko ci dimbal rek way jam mom amul taxé amul katan hasbunallahu wa ni'mal wakeel limi tek moy mom day doylo nan yalla ni ko ko sunu bir te yalla mom ko ko doylo wé ko ko sey bir doylo nga te gëna doy te gëna mata yek ay bir ala waxna al faqir ajajo jëm ci yalla ibnu habirin doomi habibullah ahmadu tromodi ahmadu bamba dafa jëkk xamle bopam ni ko tarif ko ci daan defé mu ne mom day ko xamne yalla rek ko ñor mu tuddu ahmadu bamba di doomi habibullah tek na habibullah nak moy mamam ju ñëkk ndax moy wajuru mamor ant xeli waye na jekki jekki ne may doomu diwte di momé di sa mam waxin la wo xamné yaronte bi sax sallallahu alayhi wa alihi wasallam defon nako ne ana bunu abdul muttalib ahmadu dana sant rabbal wara borom binde fi hamdan cant ya doomu kum dana sax musalliyan bir mu may aji julli alal faqih ci aji deg jeb diine الهادي كيجول محمد انت موي محمد وكل ذي اجتهاد اكيد كوي برامك فرلو اي ماغي تامبلي سي سانت يالا سانتو اموت فمي يم دي جولي سي كيغا خامل مو خامون ديني تي يالا كوكو خامالون ليكو ايتام nga wote mu daldi wote da tek nit ni ci yoonu yalla te moy muhammad digi ñaan yalla doli ko teranga dol teranga itam kep ko xamne rek farlu nga ba dum te jema aw ci yoon wa rawante na mbokk mi ko gëmon ak sahaba mi yaat te ci topon tay rafetal ak je ci topat tay rafetal bu gis teñ ci ñom ñep yalla yalla doli leen teranga ak jamm xawza jappal li wa innani naka man sarft walkatina xamni sama yitte li haqdi nafri al akhdari jëne ko ci fas ni xaru al akhdari al qarni kadi ab sang li kay yakuna ngir mu nekk tuhfatan di ak may li kulli man ñëw képp koo xam ne arada namoon na muy bëggoon na xibzahu ab mokkalam mi napp na ay zamani ci doomi jamono mootadiran ngir mu may aji dogal ngant manam ñàkk a yedd tey jégloo ko balu likkuli xibirin ngir jépp fóore di adabin kuy boroom teggiin xabiru naxwin kuy aji xam naxu wa aroodin ak aroodu wa adabin ak luha gannaaw sant yàlla juli ci yonte bi mu ne li ma tax a jóg nag mooy way li nga xamee ne moom la al axdar yi wesaroon wesaru laxdar yi moom laa taxaw temb ci soppi ko way ndax way daa gën a yomb mokkal damaa bëgg suma ko soppee way waa jamono ji ku ci bëggoon a mokkal wesaroo tam jafee mokkal ci yow way yi daal di yomb mokkal ci yow mu ne maa ngi jéglu nag borom xam-xam yi nga xam ne matale nañu fànni xam-xam yi buñ gisee si sa taalif bi lu ma ta defar nañ junj ca pegg ba xamal ma ne ma nangam kat nangam nga wax waaye nangam moo fi gënu na yell mbaa nangam la war a doon loolu da koy wax rek wax yin woyef loog toroxlu wa asalu dinaa ñaan allah yàlla rabbi kay sama boroom alqabula nangu ga wal xawna ak ndimmal la wa tawfiqa ak dëppale ga wal wursool ak àgg ga wa an yakuna ak mu nekk raaxata sigaari di noflaayu ndaw ña wa man ak képp koo xam ne ixtaaja aajo woon na laxoo jëm ci moom minal kibaari ca mag ña sa maytuxoo tuddi naa ko it bil jawxari ci wurus an nafiisi wuy aji sell wala wuy aji ganjaru ganjaru mooy foor rek fi xaq di nafril axdar yi ci fas wasaru al axdar yi mbaa nga ne ci way wasaru al axdar yi al rais kay kilifa ne bala maa tàmbal dëgg dëgg nag ma dellu ñaan yàlla

Boki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbok yi dama len di jox numéro bi bala ma leena wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbok yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wergu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp am nañ ci ay

0: na defar sa tain gën la delo xele way tam defar sa yaram bu baakha baax lol nak daw len gaaw joko ak dina farm soxna yi nga xamne dañu nek seen bir ne gu sey yeen say tam difa am jafé jafé lol itam dina farm amna ci ay solution amna ñu savon intime savon de visage wa dina farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé jafé
1: dina farm ci sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am bëkk bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dents yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak wa dina farm rek nga ko meuna amé ginaawlu am solo lol yep nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur fleur yi di am jafé jafé lol lepp wa dina farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax bax way itam di fajuwale bu baakha bax ba legi ci magal gi nga xamne dañu koy wacce mbok yi yeen yi nga xamne da nga re beug am ci lu ngeen japp joko len ak wa dina farm ñu dal di len di taxaw ci liggey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa dina farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw len gaaw joko ak wa dina farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau dina farm dinañ la ko won ak dina farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé jafé dina jeex tak ak

0: Boki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma leena wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina faar mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci seen walu wergu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp amnañ ci ay produits yo xamné bu ngi ko jëfëndiko di ngeen wax né yeex nañu jëflanté ak wa Dina Farm yow mi nga xamné da nga tuti bëgg am yaram jokkol ak wa Dina Farm yow mi nga xamné tam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawlu la ci gungal la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamné dañuy taxawlu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokkoleen ak wa Dina Farm dina la taxaw bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamne da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamne mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga neew katan ci sa neegu fay mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamne itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye itam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamne dañu nekk seen biir neegu fay yeen say itam fa am jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amnañu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen ñi nga xamné da ngayena yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am bëkté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dent yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yep nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seen gantiax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seen jur yeen say di am jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di fajwale bu baakha baax ba legi ci magal gi nga xamne dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamne da nga re bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñoom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinay ñëw lepp lu nekkon seen jafé dina jeex tak ak

neena yàlla joxut ab jaam gannaaw bim ne bim duggee ci l'islam xéewal gu toll ne xéewalu mbokk mu baax mooy àndanda bu baax boo xam ne saa yu ngeen teqalikoo wala ngeen di ànd seen cofeel day gën a yokk. nee na kooku ku ko yàlla wërsëgale na nga ko téye bu baax, ku yàlla téyele mbokk mu baax nga xam ne ak cofeel nga am ca moom, wala xarit bu baax boo xam ne ak cofeel nga am ca moom na nga ko téye bu baax. te kenn ku nekk ci yéen ñaari ànd ci dëgg ca bañ a ànd ci jayante. lépp ci nit ñi nag dañuy ànd di jayante teqalikoo di jëwante, loolu nag du ànd, du ànd. ànd boo gis bu ci ak jayante ak jëwante amee rek ànd booba du ànd bu baax. ab ànd balaa baax dañuy waxante dëgg te bañ di raay raayante ay gannaaw. moo tax parparloo baax, parparloo baax. mboolem ñoo gis ñuy ànd ñuy parparloo ci seen biir ànd booba musiba képp leen a jur léegi ànd ba tas. ndax ab ànd bu amee ab parti, bu amee parti rek léegi mbooloo ma tas. parti bi mooy lan? misaal mën naa ko misaale ci daayira yiy xew wala ci fédération yiy xew. su amee am ña ci ñoo xam ne ñoom doona def seen kuréelu bopp, ñoom ñooy waxtaan seen biir misaal. am ñeneen ñu beru fee def seen kuréelu bopp, am ñeneen ñu beru fee def seen kuréelu bopp. kenn ku ci nekk kuréel ba nga nekk ngay faral dëgg dana dikk ñoo war koo tekki taabar ji. ñoom ñëpp kenn ku ci nekk xam na lii mooy dëgg, waaye kenn ku ci nekk fa nga féete rek fa nga féete. loolu nag do ab ànd. ca bari na lu tas wala ak teqalikoo am moo xam ci mbooloo daayira yi la, moo xam ci kër yi la, moo xam ci mën a doon. ànd di jayante teqalikoo di jëwante rek moo ko waral. ànd di jayante teqalikoo di jëwante ba ci nit ki nga xam ne ak soxnaam. moo war a nit ki buy ngoro, buy ngoro, buy takk soxna wala muy waaje takk soxna, ka muy ngoro na ko wax dëgg, wan ko dëgg, wax ko boppam. bari na ñu dem ci ñu ngoro ba noppi dem ba ci biir lan waxoon ndaw sa nekkul ca ndaw sa ba tax ndaw sa génn kër ga. bari ànd ñoom ñaar doo ko waxul dëgg. moo tax bi ñu ci biir kër gi gis na ne li mu ko waxoon dara du ca dëgg, mu teqalikoo moom wala problème am. yow amoom oto abbu oto jaamur di ngoro ji nga ne yaa moom oto bi, mbub mi nga sol gestionnaire bi moom moo ko da nga koo àbb na yaa ko moom. loolu li nga indi ci biir ngoro gi yëpp ab lijjanti bu ko indi ndaw si gëm loolu ba noppi. ab alali jaamur wala nga indi benn compte banque boo xam ne yow moom moo ndaw si gëm loolu ba noppi ba xas ba dugg ci yow ba mu ñëw ba ci kër gi mu gis na li nga ko doon wax dara du ci nekk. loolu mi ngi am te loolu ñu góorgóor ci rek war nga ko may moo ca njëkk. kon ab ànd, àndum naw la war a doon ak ànd waxante dëgg bu ne ci mbooloo yi tamit noonu la war a doon. moo tax imaamu Shafii nee na saa yoo amee ab xarit boo xam ne daf lay dimbali, daf lay dimbali ci topp yàlla na nga téye, na nga ko téye bu baax. ndax kat am xarit bu dëggu imaamu Shafii nee na lu jafe la, waaye nee na teqalikoo ab ànd noonu nee na lu yomb la. ndax ab ànd bu fekkee ne la ko la du dëgg benn kaddu wala benn jëf mën na leen teqale yéen ñaar. waaye su fekkee ne la ko la dëgg la doon dana leen a jaxase da ngeen toog waxtaan ba gindu kon te jaar ci aw yoon. kon loolu lu ma ta bàyyi xel la. mbokk yi Luqman waxoon na doomam ja ne ko yow sama doom gannaaw bi nga gëmee yàlla ba noppi ak yonanteem maa ngi lay digal li nga njëkk a fàggu mooy mbokk mu baax, mooy xarit bu baax, mooy àndanda bu baax. nee na àndanda bu baax dafa mel na garab, garab gu sëq boo ci toogee mu keral la. su dee dafa am ñam boo ci fàqee mu jariñ, mu am njariñ ci yow. yooyu yëpp bu ci amul nee na doo ko lor du la lor. noonu la ñuy àndee. mooy li suñ tubaab wax ci nahju wa. nee na mbokk dëgg-dëgg, xarit dëgg-dëgg mooy ki nga xam ne jamono dafa dikk mbëkk la ba tasaare la. yoroon nga yorotoo, amoon nga amatoo, nekk nga ci ay problème, nekk nga ci ay jafe-jafe. suñ tubaab nee na xarit dëgg-dëgg, mbokk dëgg-dëgg foofu la fekk. li mu amoon lépp mu jaay ko ngir yëkkati la. man ida rey bu samaanu sadaaka chatatat chamluhu fiika liyaj maaka aw liyan fa am ngir mu jariñ la rek bay fexe jël léppam rek jox la ngir nga yëkkatiko. ñaata ci ay nit ñoo fi daan ànd tey jii ñoo raw xaj ak muus? ñaata ci ay nit ñoo daan bokk société di liggéey

0: muna tuno bokku sista diligey ñaata ci ay doomu adama ño bokkon lu ne wala ñu bokku nday wala ñu bokku bay xajotul ci genn kër lu ko waral aduna rek moko waral kon nak nani tan ñi ni andal ak ñi ni togal jamono ji nak mom wor da xew wor ka nga gëna wolu denk ko sey mbir wax wax ko sey mbir mo lay wor ka nga gëna sonn ci momit ka nga gëna sonn ci mom lu ne aduna nga defal ko ay bokkam sax amana defal ko dara waye yow sonn nga ci mom lu ne nga defal ko koku moy wëbëti ko jamfa la te so tay di wax jamfa jamfa wor la nekkal ci lenen ak denen te bu allegé bu tégué waxi dem ba ak waxi tay mo wuté lool rek mo fu mo fi am ci jamono mo xam ci protection yi la mo xam ci ñi dañ and la mo xam ci nangi nangam motax jamono ji danaka woru doom adama sax woru woru doom adama worutu parce que ay wor kat ño bari ci mandar ngay wor kat dina ëlëk wor kat yépp dañ leen dajalé bénn baram ñu xam né ñi ñoy wor kat ci aduna yi te lool rek mo am kon nak nit ku ci nek na nga jema tan ki nga andal benen bi ci dess moy ndaw ñi yeen ndaw ñi garam place yi ngeen di top mo xam ara yi le ara jegataay ak ara sareet yi ara nangam ak ak ra yu meena doon leg leg gis fa ay aggression yu fay am leg leg gis fa ñu fa ñu tumal fa nit leg leg gis fa lo xamna du deug ku bëgg jup da ngay and ak ñu jup do fekk jëm manam ño xamna tay ji bar na ci gono yu tux legi bar gono yu bari legi ñu ngi tux wala ñuy naan wala ñuy fon lu deugar li lu ko waral tok gata yi ni tok dong la gono yu bari legi ñi ngi tux gono yu bari legi ñi ngi tux bu deugar be bu wayef bi gono yu bari ñi ngi fon affaire yi lu ko waral garam place ñi dem di tok seen morom yi diko def ñu naan ma barkel wala ma musja for for continuer ci mo len ko yobbe nit ki su fekke da nga bëgg ciup wala nga bëgg jaar ci aw yoon do fekk ño xamne ay tux kat lan wala ay nan kat sangara lan wala ay def katu yu ñaaw teef lan wala ay nangam nangam ngay farakante ak ñom so yagge farakante ak ñom bu yagge nga tux kom ñom bu yagge nga nan kom ñom bu yagge nga def nangam kom ñom donte metti mom moy sa métier xolal ñang cey bokkal jukko ngay dem ci araba ba dafa taxaw ñang ci bokkal jukko nga jëli ma ci ndim waye fim tollu ni kone yu bari legi yagga tok ak ñi ni tok ak garam place ñi dem ak fini fréquenté tax na yobbu na len ci am tux akum nan deng ak fon bu alcool bi mi nga am man fa lay ñu kon nak yeen ndaw ñi na ngeen xol ñi ngeen di andal rawati na ndaw ño xamne nak dañu bokk fa sel ba wo fa sel ñu leni xolé nituk diiné wala satuk ku baax wala doomi ku baax ñu wëlbeuti ko di mel melokan wo xamne diiné santane ko soba la ko yobu may ab andado moko waral su ngeeni and ak da ngeeni and ak ku baax ko sel ño xamne fuñ ko tuddu leen ñu nawle lolé lu mata bayyi xel la te li ma wax lepp nak jamono ñuy tollu bari na ci ndaw ñi bokk yi bepp and bu yalla taxut lamuy jural nit ki ëllëg yowmal khiyamat akbar moy ak nono su mborom neena ci alquran al aqla'u yawma idhin ba'dhuhum li ba'din udhun ila al mutaqin gep and go xamna ak ragal yalla lalu ko yalla neena yowmal khiyam ñaar ñako andon wala ñu jëyul ay xarit ak nono la yor ba di sopp ci ñom seigne touba neena won fa kullu suhbatin lillahi fa akhiruha alhamdulillah seigne touba neena and bu yalla tax mujj alhamdulillah rek ci mujj waye na ko lu soba li khairillah fa aqra inna lillahi wa inna ilayhi raji'un seigne touba neena bepp and bo xamne yalla taxut mujga inna lillahi wa inna ilayhi raji'un rek ben worante ci aduna naxante ci aduna jiflante lu bon ci aduna kon bepp and bo xamne yalla taxut ñako sekk bu ëllëgé ak nono la leen dalen di jural ñaata ci ay nit ngay degg naan diw sama xarit la won diw li moko defal ci aduna diw fu na jaar nan fa lu ne def nan ko koko xey suba wor koko xey suba bayyi te dara taxul mu bayyi ko lu dut bakana ñaata amna ci ño xamne timit say andano lay dun way nangu won ku len wax deug ko ci wax deug mu bala nit nak bo demé ba xamne soko waxe deug mu bala nga bako mu bala nit bo demé ba xamne soko waxe deug mu bala deug dang koy wax moko ara saw surata namé ba nga bayyi ndax and ba kon deug lanatu ko yeen fi sax fa wax ne nit ñaar nit bu fekke dañu jossé lopp ñetti fa ñom ñaar ñu ci rebbum yalla wala ko ci faatu sawara ka ci ndik faatu sawara la jëm nako hadith waxe waye amna fum dagane manam tong do ma adam amna fum dagane moy fan moy ko xamne dafa sagane diine nga wax wax mu teur wala ko xamne bakkanam kep la top dara diine nekul ci mom wala ay intérêt personnel am lay gis nga xamne nangul ko wax deug ci amna ci nit ñi ño xamne kenn nangul ko leen wax deug da nga xamne li moy deug waye bo le waxe deug du nango def deug ñoo ñe nak balen ni nak ci la nek wa an al khiyamatu atin yawm al khiyam dana ñew motax yoonte bi sallallahu alayhi wasallam bokko na ci ñaan gi ndan dem dan ñaan moy dana muslu mom yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ci bis bo xamne bisub bu ñaaw la moy lu bon ak guddigo xamne lu bon da cey am ak waxtu wo xamne waxtu su'u la waye timi dana muslu mom yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ci andano bu bon andano bu bon mom musiba la bari na ci ño xamne luñ dugg rek andano bu bon mo len ko duggal gis nga leg leg nga tok ci garam place ramasse ñom yow dang ko ato gonde ñu ramasse ala nga nan bokuma ci man dama fay nangam nangam de xam nga lu ko dal ya nek ci barab bo xamne barab bobu wuro ci ato barab bi nga tok ña fay tok fu len fi police sek da len jël yow nga dik tok police dikke da la yombalé may jël barab yoyu garam place yi ngeen ci xalé yi tok ak yu mel non bipp garam place bo xamne sey ji xam nga ne police man dafa ñew wala len japp la may jël barab bobu ba ci tok mar la yonte bi sax sam ne man ku dugg barab bu ni tuuma nit ñu tuuma la man dakhala mat qala suntu hima la waxon ku dem ci barab bu ni tuuma nit bu ne tuuma la ya gi tax sa bop ku togg ci barab bo xamne sey ji bu fa fekke ñafay nek nga xamne xamne sa guddi bu jot auto police mën na wër di ramal yow nga dem ci barab garam place bo xamne tay ji bu ne fekke ramal le ñu ramal le nga nan bokuma ci ak nangam ak nangam ci nga amon nga fa man taw nga tok sa keur yonent bi tim daana musu ci dekkando bu bon lu yak ci aduna bi dekkando bu bon ci la bok da nga dekk ak nit mu melne kagne wala janax sa biir keur ci do ko xam fekk na ko bon la bisa ñu ñew rek nga seen may mabbu ci yow do ci xam dara yonent bi daana musu ci dekkando bu bon dekkando bu bon nak ñaar la ben man nga ñe dend keur ben wala ñun bokk jënd keur gi sax na ci te yow do ko xam loolu yonent bi sallallahu alaihi wasallam daana ci musul kon nak bokk yi kuy tan na nga tan and ak ku baax bu kenn and ak ko xamne jot nga na ci mom nangam ak nangam ndax nit bo ande ak mom bu ndike jappale ko rek yeen yi nga xamne nak ay ndaw ngeen ta sax ci li ngeen tax na ci kureli na ci dawairi fu nu wote lu bax ngeen na ca gor goru len ci saña nek ci lu mel nonu ngeen jël ko def seeni xarit ñu seen andado ñi ngeen bokkal sax askan mi ci jëm ñu fi ngeen jëm bayyi len tos ca seet ni ngeen bokkul askan mi ci jëm fi ngeen jëm ngeen andal ñom lolu moy deug su ngeen ko defé yalla mëna leen mussal te bepp barab bo xamne du barabu diine du barabu l'islam du barab bu ni amé lu baax du barab bu ñu défé lu baax bu leen ca gis couleur bi ngeen yor muy baylaadi sey shaybi khaftani chaaye yi mbubbi sax leen ca man tasabbaha bi khawmin fa huwa minhum yaron tabe na ku nuru nuru aw nit bu alle ga ñu jaawale ak mom wa ba alle ga nga nuru nuru bay sey abdullah sey shaybi sey salu sey nak ñu jaawale ñu and ak ñom sey bi ci bokk ben barab lu ko gën ngay ciocal go xamna ba legi ñu ñu amerika yeek waccal katu tuba yeek ñi tek seen cene yeek ñi nangam ak nangam fund tabbar ko lu ko gëna yees man tasabbaha bi qawmin fa huwa minhum yanu yalla dafa deggir ak top rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هدينا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ما ذلك إلا بعزيز يغفر الله لنا ولكم وللشعائر المسلمين آمين.
1: دلو اف ام 106.0
2: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد bokk julit yi ñoo ngi sant yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala di julli ci yorente bi sallallahu alayhi wa sallam mo wa keuram ak sahabaam ak mbolam ñu bax ñi ñew seen ginnaw yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala bimu ñu bindé ba noppi bind aljana dañu tektal yoon yi nga xamné moñu ci yobbu naka non itam dafa bind keuruk safaan dal ñuy tektal yoon yi nga xamné moy dox suñu dëkk ak aljana waye mën nañu yobbu ci safaan ba wala yaazu billah mu bokku ci yi nga xamné dana taxa dem aljanna ba noppi mucc ci ab safaan moy julit bu nek liko war ci ay aq digam ak ñeneen mu jëm ko matalé nit ku nek da nga am ay aq yo xamné dafa dox sa digënté ak sa borom am itam aq yu dox sa digënté moromi nit yi ngay dundandol ak aq yu dox sa digënté ak sa bop yo yep nak ben bu ci manki rek man na tax sa dug aljana jaxé kon dug aljana du ca gëné gamu yalla yi nga xamné moy yu fondamental yi man yi nga xamné mo gëna siiw julli wor gëné azaka dem makka jang alquran bi ca gëna yoy kessa la waye jamu yalla sax dong yam ca taxu ta dem aljana bu fekke bay wo téré ya ndax lék lék man nga def téré yo xamné bu ëllëgé moy ëpp say jaamu yalla ta su boba musiba da lay dikkal yalla mako wax ci alquran karim famay ya'mal mithqala zarratin khayran yara waye da koy pesé kon julli bu nek bu bëgge mucc si gor gor li jaamu yalla yit na ca boole sam ba nga xamne la ko war ci ay aq dana ko matalé ta aq yi dox digënté nit ak nit koku yoonu yalla neeku ci ndax du sa digënté ak yalla way sa digënté ak sa moro mum jam la te nit kum mëna doon ak lu ngeen xareto xareto lu ngeen jégé jégé ba yowmal qiyamé mom loko amé ci aq du lako baal ba ci sa wayjur lolo mo war tax yowmal qiyam ku seen sa bay sax da ngay daw ku seen sa frère daw ku seen sa soxna daw ku seen sa borom kër daw ndax lan parce que sa baye naam sa dooma sa borom kër sa soxna waye tay mom bop sa bop la yalla mo wax ci alquran yama yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa bani ndax lan ndax lekul ñu ñoo ci sa ñu wax ni ku ne am nga lo doy sekk ci akku yoyu amna ci akku yu dox digënté nit ak ay wayjuram na ci gor gorlu am ci akku yu dox digënté wayjur ak domam momi ta wonna ci gor gorlu am ci akku yu dox digënté nit ak soxnam am ci akku yu dox digënté soxna ak borom këram am ci aq yu dox digënté nit ak dëkkandoom yoy yëpp ay aq la yo xamné julit bi war na ko matalé ndax moy tax yowmal qiyam kenn du am lo koy toppé waye ci aq yoy itam mu am ci aq yo xamné julit bu nekk da ko amel mbokum julitam même bu fekké du sa wayjur même bu fekké du sa doom même bu du sa borom kër même bu du sa soxna même bu du sa dëkkando waye julit la ngay julit rek nga xamné yéne bok da am aq yoko amel man na am sax tay ngeen ma sa gisse ta xeyna yalla xam kany ngeen gisse wat waye digeenta bam ngeen gisse donte 15 minutes la amna aq yo xam lissan dala digal na la ki dang ko ko amel en tant que sa mbokum julit lolou yonante bi sallallahu alaihi wasallam moñu ko jangal mo wax ne haqqul muslimi ala al muslimi sittun aq yi julit bu nek amel mbokum julitam jurom ben la aq yoyu ba ci nek neena moy su dajje ak mom nuyuko bu dajje ak mom nuyuko su la nuyo yit nga fayeko lolou ak la bo xamne dang ko amé sa mbokum jilit lu ngeen mané sekk lu ngeen nono nono lu ngeen xolo xolo lu ngeen xex lu ngeen jappante dala amé lum la fayegut dala def jëf ju ñaaw téewul mo dang ko amel ak bo dajje ak mom nuyuko lolou julli bu nek dako amel mbokum jilitam kon lolu ñu ci bayyi xel kep ko xamne yaangi dox rombu aw nit bu tok yow mi dox rombu len ya len wara nuyu sude ku war ci kaw dara rombu koy dox mom mi war mo wara nuyo kon lolu ak la jo xamne julli bu nek da ko wara bayyi xel mom nuyo bobu nak dafa am solo ndax ben way dafa la jonne bi sallallahu alaihi wasallam nako jan l'islam mo gën ci l'islam bi munako l'islam digën ci l'islam bi da moy ngay joxe ñam tay nuyo ko xam ak ko xamul faqra as-salamu ala man araft wa man lam ta'rif koo xam ak koo xamut soo ko rombee nga nuyu ko. Nuyoo du ne ko jëng mu ne la jaay, mbaa nga ne ko jóob mu ne la njaay, loolu rek du nuyoo. Loolu suñu nuyoo aada la, xëy na baax na, waaye nag nuyoo bi lislaam jàngale mooy nga njëkke assalaamualeykum. Boo ci yemee baax na, boo ci yokkee wa rahmatullahi mu gën a baax, nga yokk ci wa barakaatuhu mu gën a tee baax. Waaye loolu mooy nuyoo ci lislaam rek ak nag sant yaag jàmmante baag yooya. Nuyoo boobu lislaam da koo fonk ba ne ku nuyu ci yéen sax na fay nuyoo bu gën a rafet bañ ko nuyu, wala su ko mun boog xanaa lu mu bon mu delloo lañ ko jox. Wa isaa xoyitum bi tahiya fa xayu bi ahsana minha, loolu njëkk wax bi ahsana minha kon moo ko gënal, na nga fay bu gën a rafet biñ la nuyu. Soo ko munul nag aw rudduha, ngeen delloo ko. Kon bu leen nuyee assalaamualeykum bu leen ci waaleykum kese, donte fay nuyoo la, waaye waaleykum salaam mooy minimum loo xam ne war nga koo delloo ki la nuyu. Waaye boo ci mën a yokk wa rahmatullahi loolu day gën a baax, ndax yàlla moo ne bi ahsana minha. Kon nit ñi la assalaamualeykum nga ne ko waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu, loolu mooy li gën a baax. Soo ko mënut waaleykum salaam wa rahmatullah mooy li gën a baax. Soo ko mënut nag aw rudduha nga ne ko waaleykum salaam yam ca. Nuyoo boobu dafay jëmbat ak bëggante ci suñu biir, ndax yonente bi sala sallam moo waxoon ne du ngeen dugg àjjana mukk lu dul ngeen gëm yàlla. Te mënu leen a gëm lu dul ne da ngeen a bëggante. Mu daal ne waaw xanaa du ngeen ñëw ma wax leen mbir moo xam ne suñu ko defee moom dafa gaaw ci def leen ngeen bëggante. Ñu ne ko ah kay ya rasulallah, gannaaw mënu ñoo dugg àjjana tant que gëmuñu, te mënu ñoo gëm tant que bëggante wuñu. Kon kay jot nañu xam nan la ñuy def ba bëggante. Mu ne li ñuy def ba bëggante day mooy ngeen di nuyoo ci seen biir, ngeen di nuyoo ci seen biir. Day gis nit ki boo ko rombee muy xaar nga nuyu ko, nuyu woo ko, ni ko loolu di mettee, ni ko loolu di sogee, nga dégg sax léeg-léeg ñu jàmbane diw de moom day romb nit ñi mel ne xamu leen, du nuyu kenn, amul yitte, parce que da leen di metti. Moo tax te dëgg la, bu leen neexee kaas ko ndax ay àq la yoo xam da ngeen leen koo ameel, yaay leen romb, da nga leen war a nuyu. Te yonente bi sax moo ne bu ngeen dee nuyoo day tax ngeen bëggante. Kon daa bokk ci lii bëgloo sax malaayika yi ñaari jullit dajee nuyoo saafante, loolu lu am am solo la ci jullit bi. Àqum ñaaral bi yonente bi sax wax ne julli bu nekk da ko amee mbokkum jullitam mooy isa daaka tujib, mooy bu la woowee ci ab xew-xew nga wuyu ji ko. Daa am ngénte, daa am ceet, daa am dëj, daa am daal lum xew le, yëkkat téléphone am woo la, mbaa mu yónnee ab vocal, mbaa mu yabal ndaw, wala sax mu déplacé ñëw ba ci yow, mbaa mu bind ab lettre envoyé la, yónnee la. Waay boo ko mënee demal ca xew wa nga sagal ko. Loolu àq la joo xam ne julli bu nekk da koo ameel mbokkum jullitam. Yonente bi sallam moo ko wax bim ne way isa laqiyahu fa sallim alayh, boo ko dajeeg mu ngi nuyu ko. Ñaaral ba mooy way isa daaka fa ajib, sooy wuyu woote sa mbokkum jullit nag bul ci am xejj ak seen, bul ne kat diw de moom nit ku rëy la kon moom daa xewle faaw ma dem ca. Waaye diw moom ah kooku de moom aw xewam jëruluma jóg dee dem yemaleen ñëpp, ndax ñoom ñaar ñëpp ay jullit lañu. Ñoom ñaar ñëpp ñoo yem ci yow, ñoom ñaar ñëpp nga ameel àq. Waaye diw am na xaalis, bu xewalee moom faw ma bàyyi lépp dem ca teew. Diw nag moom comme yorul xaalis yaakaaruma ci moom dara, su xewalee moom su ma fekkee am jot rek laay dem, waaye bu ma fekkut am jot moom du ma ca dem. Loolu day yàq. Te nit ki nga xam ne xëy na loxoom jotut ginnaawam mu xewle, gis ne kat nit ñi wuysi wuñ ko, te la ko waral xam nañ ne ñàkk gum ñàkk yoru xaalis ndax nag gis ne bëkki dem boo njaay ku am xaalis xew la ñu bàyyi lépp dem teew ci. Loolu day métti ci xolam, loolu daf koy frustré, da koy yëgloo ne moom mii kat amul benn qiima, maanaam amul benn valeur ci nit ñi. Loolu baaxul. L'islam daa bëgg nit ki bu xewlee nga dem ca, waaye mu àgg sax ci ne même boo demee sax mu jox la ay ñam, bu fekkee wóoroo, loolu yéen wax mu ne bu fekkee wóoroo na nga xewlu ca ñam wa, soo wooree sax na nga ko ñaanal moom mi defar xew wi, moom mi am xew wi. Daa wax ne isa duwaye ahadukum, bu fekkee dañ leen woo ci aw xew fal yu jib na nga wuy ji, kuñ woo ci yéen na wuy ji. Fa in kaana saa iman, bu fekkee daa wooroon fal yusalli ay yaddu moy na ñaanal borom xew bi nako am na dama wor ah yalla yalla barkel ñam yalla yalla barkel gan yalla yalla barkel seeb yalla yalla barkel kër bi asanté la wala yu mel non nga ñaanal ko bu fekk da nga wor mëno xewlu mune wa intana mufsiram bekkende nak wurut yaddu neen fal ya am na lek na musta ñam ba nga xamne kon dañuy bañ sax ngalam ci aw xew sax ñu toggu fa aw ñam dugulo ci sa loxo lool sax l'islam daf koy téré parce que lool li day am lu mi xawa jur leg leg ci xele nit ñi kon loolu aqla bo xam dang ko amel mbokum julli bu nek aqe wuy jiko ci wotem nak su boba del tan waxtu ya bax ta bañ di ñew waxtu wu nek ndax nit ki kat amon na xew tan li passé mënu mu ci wona dem na baye ba gëna su waye gëna su ba nga baye ba nit ñi reew baaj te nga dem na fa jaleñ ba nga baye bañu añ ba nopp bay teddi dalu nga dem na fa jaleñ ci waxtu wo ngir rek damay ñew ngir maslaat loolu tam l'islam diglew ko waye damay dem ci xewu nit ngir xol ba xam ndax mom limi incarné man nako ndeet na xol ba xam fu dolem toll na xol ba xam mom xarum tuduma num toll na xol ba xam mom nan la yan yere la xottil soxna na xol ba xam yoyu batay taxu ñi wax wuy ji aw xew ñu ba dañuy dem ci xew waye buñ démé ba ñew netti le ba mo ci ëpp solo sétlu borom xew wa lam solon sétlu kërëm nga nam mel sétlu salon ba la fa nek yoy mom lañuy togg ak dem xew ba ñew di sikkal toggu ko togg da mom da cëkk mëtu togg da mom xoram ta nangam togg da mom mo na gëna ki ci ndawal gi da mom nangam ak nangam loolu batay taxu ñuy wax wuy ji aw xew batay bo sété nit tam de route nga difa yagg yenn yagg yi nak ba diko baara ci yenn yi ñettelu aq bo xana jull lako amel bokkum jull tam ci juroom ben aq yi moy bu sakko ci yow nga labire ko labire julit yi lool rek motax yalla yoni yonente yep uballighukum risalati rabbi wa ansah lakum lool lañ doon wax wa ana lakum nasihun amin yonente yep lañ leen wax kenu nit moy dañu ñew pour labire len mo tax yonente bi daal na julit bu nek am nga sa mbokum julit bu sakko ci yow nga labire ko ci nangam nga wax ko la cey sa xalaat wax ko bu doon yow nan ngay def da ñew ci yow ne la man kat dama bëgg tak soxna doomi diw sangam fekk yow xam nga ko xam nga yaayam xam nga ay bokkam xam nga ca lu baax wax ko ko xam nga ca ab safaan loolu jidut ak dar ak rambaaj jidut ak dar ak jow wax ko ko ndax musoraale ko nit daa ñëw ne la ah dama bëgg jënd kër de foo ko jënd xanaa kàcce sangam kër gi taqaloo kër diw sangam laa bëgg jënd nga xam ca ayib wax ko ko dama bëgg jënd oto de ban oto la oto diw sangam nga xam ca ayib wax ko ko bu fekkente ne baax na nga wax ko ko diw man de dama bëggoon a tukki ma bëggoon laaj ba xam lu ci sa xalaat su boba xolal lo xamne bu don yawa non ngay def su don yawa non ngay def bepp projet bu nit am ñew di la ko wax ba mu laaj la xalaat bu fo su boba nang ko jox labire go xamne su don yawa nonu ngay def jël nañ ci Jarir ibn Abdullah radiyallahu anhu mune man day dama jaayante ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ma doob ci lesan lima satante gante moy damay julli di joxe azaka waye di labire bepp julit ba ya'tu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ala iqamis salah wa ita'iz zakat wa nusuh li kulli muslimin lima jante yonte nga xamne dank fasiyene garantie mom moy ta julli jide dina julli dina genné azaka waye lepp luma xamal ab julli ci lu bax dama koy wax dama ko koy labire ge du sax tok xaar bam ñew ci yow diko sakku ci yow waye tok nga sax di observer gis ne mom kat mi ngi waji dugg ci lo xamne xeyna ñak xamata mi ngi waji dugg ci lo xamne kat suko xama ni nga ko xame yow du ci dugg su bo wa sax bul xal mu labire ne ko ah man de diw dama gis ngay bëgg def nangam waye man de amna luma xam lo xamne soko xamone yaakaana da nga ci baye wat xel ndax nangam di nga bëgg dugg kat baaxut ndax nangam mom motax lolu ab julit da ko wara taxawé ci mbokum julitam labire gogu mbolu ñu bax ñep mom lañ daan def amna ko ñu wax fadl ibn ayyad rahimahullah neena ñun day dawñu jogante ci jullu gu bare dawñu jogante ci koor gu bare waye liñ daan jogante moy ku gëna yaatu dënn waye ku ëpp lu mi labire xéet wi neena ñom loolu lañ daan jogante ku ëpp lu mi labire nit ñi ak ku gëna yaatu dënn ñom loolu lañ daan jogante labire boko def sama kum julli la ta gën moy nga def ko ci secret waye nit tok ci ab jotaay nga diko nga ne dang koy labire melne ku koy yedd ci biir nit ñi wala ba sax bok man naam lang koy wax lu baax la waye nga bëgg won nit ñi leen idée yi man mako am idée rafet yi mako xam mo tax mako koy wax pour bëgg ñeneen ñi xam ah diw kër ku rafet xalaat diw kër ku baax la dedet boko ci burko rek nga wax ko ko ci ñek ak teranga waye bëgguñu kuy labéré ak nit ci kanamu mbolo mbangi da ko yedd ci kanamu mbolo boy labéré itam na nga wax la nga xam waye bëgg labéré rek ba tax tam ngay tatone di lambatu di wax lo xamne dara woru la ca loolu ba tay taxut ñuy wax labira ñentelu ak bi nga xamne julli bu nek amel nako mbok julli tam moy bo toge ak mom mu tissole wax alhamdulillah ngane ko yarhamukallah yonte bi sa moone inna allah yuhibbul utasha wa yakrahu at-tasa'uba fa idha atasha ahadukum wa hamida allah kana haqqan ala kulli muslimin sami'ahu an yaqula lahu yarhamukallah ñene yalla dafa bëgg ñi tissole dafa sip nak ñi obbele moy ubbi sa gemign ha di obbele ñene yalla dafa bëgg ñi tissole moy da bëgg tissole dal waye da bañ obbele mune bu fekkene amna ku tissole ci yeen comme yalla ko bëgg da nga ba sant yalla kon nga ne alhamdulillah mune nak ku deg ci yeen nit tissole ci kanamam ne alhamdulillah nako wax yarhamukallah tissole xewulug yalla gu mag mo ci nek ndax la lay gar ba ngay tissole bu tissole ga ñewul woon man na am fofu la sa bakkan di jaare yalla ci yermandeem mu def ci sa organe lo xane bu xewé da lay may porox ndol bo xane ci ngay mucce moy da ngay tissole ba meuna continuer dund bu dé obbali nak mom shaytané mo koy def lo nit ñi mo tax sax ñu bëgg julli bi sa yu obbalé mu tejj gi miñam ba nopp tek ca a'udhu billahi minash shaytanir rajeem kon ku obbali da fay wax a'udhu billahi minash shaytanir rajeem waye bu dé ku tissole mom day wax alhamdulillah su baba yow mi ko dégg ne ko yarhamukallah boy jang lahtar yi sax neena la même bo nekkon ci biir julli sax même bo don julli deg ku tissole sa ginaaw dan ne alhamdulillah du ay ci biir julli nga ne ko yarhamukallah kontine sa julli lol du yak dara ci julli kon lol da am solo lol ba sax ki julli sax dañ koy digal mu di ko def yaronte bi sallallahu alaihi wasallam fagne na hadith yu bari amna fagne da wax ne isa hadith ahadukum fa hamidallahu fa shammituhu fa in lam yahmad allah fala tusammituhu bu fekke nit da tisole ci sen kanam dal li wax alhamdulillah na ngeen ko wax yarhamukallah waye bu ken tisole ba ne fuhul darra bu len ko wax yarhamukallah kon lolu ci akay la bok neena ci benen hadith bu fekke nit da tisole wax alhamdulillah so ne ko yarhamukallah mom mi tisole won bokkone te la gëntam mu tek ca yahdikumullah wa yuslih balakum lo hadith bo xamne kenn sahabi mo ne te mo yenn sama mo jangal ne idha atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah kuti sewli ci yenn wax alhamdulillah mune wal yaqul lahu akhuhu aw sahibuhu yarhamukallah ku den nak mom nako wax yarhamukallah fa idha qalahu bu ko waxe lol nak mo yarhamukallah kon fal yaqul yahdikumullah wa yuslih balakum aqul qawli hadha wa astaghfiru li wa lakum alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa alal zalimin wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam juromelu aqbi moy bu febaré mu setiko sa yoyu gene sa mbokum jidi febarna demal setiko lolu nak akala jo xamne ñu bari mom dañ koy sobental xayna yima ñëk wax moko gëna yom mu sakku ci yow labire nga labire ko mu sakku ci yow nga tew ci xewam nga dem ca mu tissol nga wax alhamdulillah nga yarhamukallah yoyu xayna mo gëna yom waye mu feba nga sét ko mom ñu bari dañ koy sobental ta akala jo xam dañ ko amel bokkum jilu kep ko legi na febarna nga sét ko même bu fekke mënu déplacer wo dem ca mom la gënal neew kon moy nga jël sa téléphone wo ko ba nga wo ko jëgane ko neel diw ma ngoy sét bu ko defé boola ci nak ñaanal ko yalla ak wër yëneñu bi sama neena yowmal qiyam yalla dina wëet ak ab jaam diko yedd di yedd ab jaam ci yow lutax diw sangam febar téti woko allahu akbar yalla mu dem ba yedd ab jaam yow diw sa nga xam nga ko nganako waaw mune waaw pourtant yow nga febaram de nganako waaw mune waaw lutax téti woko laaj bobu ku nekk ci ñun warna préparer tontom ba xam bu lu ko yalla laajé lokay tont yëneñu bi neena yalla day wax jaam bi nako yow diw sangam man day febar na set ci wuma jambi na yalla yalla yow suñu borom yow nuy febaré munako sa mbokum jam diw sangam xam nga ko ma xam ko febaron na seti woko te boko seti won rek day melne man nga set ndax boko seti won rek fekk ma fa boko seti won rek fekk ma fa lo xamne bu wer bo xamne muslim genné nako kon yalla dafa fonku lol mbokum julli mu febar nga dam seti ko seti ko febar yol bu magga mo ci nek ndax yoonte bi sama mo ne kep ku seedu ku febar dir ba nga toge ci mom di masla ak mom neena ya nga melni kuy wat ci meñati aljine ba bang fay joge sa yo seedu ku febar rek tok ci mom ñangalay jëmbatal ay garbi aljana nga melni kuy wat di récolter ba kérok nga fay joge man da ada man ada maridan lam yazal fi khurfatil janna lo leen te waxoon kep ko xamne da nga seedu ku febar neena ya nga ci ab tol ci aljana ba waxa sahaba enako lan moy khurfatul janna muna janaha khana meññan ma kon ku ser ko febar yaangi wat ay meññat ca aljanna boole ci ak sayo sete ko febar malaika yi dañ lay jeglul yalla lolou yonte moko wax mo ne ma min muslimin ya'ud musliman udwatan illa salla alayhi 70000 malakin hatta yamsi wa in aada 'ashiyatan illa salla alayhi 70000 malakin hatta yusbiha kep ko ser ngoko febar neena malaaka yi dañuy lay jéggulul yalla ta lim bi wax ne mo lay jéggul da bari lool na 70000 lox jurom ñaar fukki jinni malaaka dañ lay jéggulul yalla xolal lool rek sédu ko febar ak lim yombé nga def ko jurom ñaar fukki jinni malaaka bayyi seen lepp ben temps di lay jéggulul yalla neena boko defé ak suba ñu di lay jéggulul ba ngon jot nga def ko ak ngon ñu di lay jéggulul ba suba loolu jaamu yalla la go xamné mënisu ko am ci yu bare bare bare seru ko febar nak tekkuul rek dem tok ca mom di wax lu ñor ak lu ñorut ba yok lay met dem tok ci mom teeko nelaw dem tok ci mom diko tital lolu tekkuul seru ko febar lay lay gitam ci suñu xër lay gis ko seru ko febar lamuy ñëk def rek moy jadd ci épicéré ba jënd fa kilo pom ñaari bouteli mew ñetti kilo banana yob lolu baxna waye nak wax deug yalla taxut ñuy wax seru ko febar japp naan la gënoon moy la nga jënd kilo pom kilo banana bu tolu mew mu tolo 1500 wala sax 1200 wala sax 1000 francs jox ko xaaliss ba rek jox ko xaaliss ba ndax man na am kat soxla na pom waye amna garab go xamne mo gëna yittel ci pom te amugo lu ngi ko jënde ba tay man na am soxla na banana waye kërëm kat bayu fa dépasse tam mi ngi tuddu hôpital kon nga yitt ko xaaliss bi mo upp jamm lela nga yobbu banana fek sax ñu jaxfa banana bu bare bare bare kon la nga fa yobbu da nga day yak duko jariño mom wala man na am sax mom docteur ter nañ ko nako fi ba ngeen gene hopital bu lek nangam ak nangam mu bok ci ngoy nit kon nak le geun moy ordonnance bi nga xam mo koy xaj mom loko ci meuna jappale nga jappale ko ca ta baña xeb dara baña xeb dara bokku ci teggine ter ko feba itam setu ko feba di luñutul liko dal lomo waaw yow lula dal ah nangam bi nga ma wax day dal ñu feba di sangam feba ba di sangam amone ay bo febar mom baxul mom bo febar mom bay ba jott jog mom yob ofitam lolu baxul lolu batay bokku ci teggini sedu ko febar juroom benne tamay bi ci mujju moy bu genee aduna nak ngadam and ca julleega and ca denci ba lolu moy daniel ak bo xamne nit ku nek dako amel mbokum julitam amna kelifa gu bax gu nek fe ci Touba ci Moustapha Mbacke ñepp xam nañ ko ku xeron la ci lolu ba lenn ci ñiko jégué sax dañ ko ci xawa yebbat leg leg ndax magage ak tank yek doxin wu yeex wek xataay yek yu mel nonu waye lam nañ tontu neñu moy dañ wax ne kat ku baye yittem yépp delu ci yalla la war rek moy ñun ñu baye suñu yitté yépp dem gungé ko ndax mom dañ ko amé lon juroom benn ak juroom benn yoy legi jexna legi benn bi mo ci def ndax mom muñu dissoleti ba nga ko yarhamukallah muñu amati aw xew ba nga tew ta dootu sakku ci yow nga labire dootu febar nga seeti ko kon lu ko defé ci yow tay ji faatuna tay ben aq bi moko defé ci yow moy nga dem and ca denc ba and ca julleek lolou aq la bo xamne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam da ci lan soñe bu baakha baakha ba amna hadith bo neena udul marda de len seeti ni febar wattabi'ul janaiza te ngeen gungé new yi faatu tuzakkirukumul akhirah ndax lolou mo leni fatali de neena itam kep ko xamne da nga and ci denc sa mbokum julli ban julle ko di nga am tiyaba qirat ben qirat so ande ci denc ba nak da nga am ñaari qirat sahaba yi nako yentu lan moy qirat mu na qirat de tiyabal ju re jo xamne tol ne net jabal uhud ca madina la nek montagne la bo xamne montagne di gëna reey ci montagne mom la yonte mom dal misale leg tiyaba ju reey mu ne qirat bu ngi xamul moy lu tol ne jabal uhud di ngeen xam fi ci madina nga xamne bo ande ci julle gi rek am nga tiyaba tol non nga and ci denc ba nak bu julle ko denc ko nga am ñaari tiyaba yo xamne ben bu ci nek tol na ne jabalu uhud kon lool itam ñu diko baye xel bu baaxa baax jamono ji xatna lool leg leg nit faatu ñu bari seug denc ba am ño xamne dañ yam rek ci na baye rek ba ñaan nga ma dem ci sarax ta sarax mbokk yi bokku ci diine sarax l'islam xamuko sarax amul nit njariñ ci faat wala bu fekke amul ko njariñ la ko ci amal njariñ lu tuti la la ci upp ñun lay jariñ parce que ñun ñoy lek ak naka bu saf suukar ñun ñofay naan suñu café ñun ñofay lek suñu ciép ñofay xalé ñofay tebb ci ay ventilo ñofay tok ci ay bass ngir bëgg mucc ci naaj bi loolu lu mu jëni ci faatu mom dara jëriñu ko ci yoy la ko jëriñ moy nga dem ci denc ba kon dara gënta farata nit faatu nga bayyi lepp dem ci denc ba téggé fa dem sa place sax liggéey mo gën nga baña dem ci denc ba nana baye basara sarax sa mom ñu bari dañ koy def ngeen gestal parce que na baye basara sa fek ay mbokam yépp dem matéw nak ñu gis na ñewuna lo dong la waye dem ci denc ba mom moy li upp farata ta moy ak bi nga amel te itam mom moy li jariñ ci faat dem ci denc ba am nay teggine bo ci demé li upp solo moy nga ñaanal ko yalla ak njéggel jërmalé ma jënduko nek ci sa téléphone ma jënduko dañ fa ko xam ngeen taxaw yeen ñaar ñe nang koy sang ak waji julle ngeen nek ci waxtanu aduna lolou batay de man dafa wuté ak war may ci faat dem ci ab denc itam ba joge fa di wax lenn ci ay ñaaw yo xana xam nga ko ci faatu lolou batay bokku ci teggiri kon sutural ko lo xamanteni lu ñaaw ci mom sutural waye nga tewlu tax saxol nak bo ñaanal ko faatu ba melna sa bop ngay ñaanal sa yo ñaanal faatu jeele sa bop nga tek ko place am mom xamne ka bise nga ñew bo xamne man na am sa bo demé gëna suba la man na am semaine prochaine la bo xamne dañ la teural yow itam ne nit ñi ngeen tewlu ko ñu def ñaan ñaanal diw sangam nga jël sa bop tek place ko lool boko defé di nga selal ñaan nga ding ko tewlu nga xamne kullu nafsin za'iqatul maut kep ku ma sa dund di nga ma sa dé te kep ku faaru ci ñun lamuy gëna bëgg moy nit ñepp ci aduna bayyi seen yitte yépp dem ci denc ba te dem ci denc dafa am solo ndax yentam ñewna kep ku faatu mu am ci denc ba ñeen fukki nit ño xamne ñepp dañuy wéetal yalla te duñ ko bokkale yalla jéggal ko mom ki faat kon ñeen fukki nit taxaw ñepp na yalla allahumma ighfir lahu warhamhu loolu yentam sene yalla duko gantel mukk motax kon
1: Benno FM 106.0

sul yep mu dajewat fi kon wird lu yatu la ci manam mi man na yatu lol man na nek julli goy julli man na nek tuddu yalla goy tok diko tuddu yalla wala bok alquran joy jang itam alquran itam dara gën ko kawé ci xéetu zikri qad saqa kullu dhikri dhikrul ahli waxna né amna fenen fu wax ci masalik né wa afdalu dhikri kitabullah mana zikr mom yi ci gëna kaw li ci gëna kaw mo alquranul karim waye nak do ma dama ginaaw dafa bindo gawa tayel gawa yokkat ngir bu yagge ci mom mu meuna tayel motax xéta la gi bax ndax do yam ci jang alquran karim waye da nga jang alquran di def ay zikr bu pare itam di julli def yenen xéti ki xéti jamu yalla nek nonu jangale xam ko fi ne zikr la batay nima ko wax lu bare bare borom dalul mu'ti mi lettre yi ko señ di wa bind gisagn lettre bo xam da ko wax ne ko bo defé say farata ba nopi digal na la ak nafile yi rawati bi ak yenn awrad yenn yi digal na la li gis lepp nga def ko ci jang xam xam ane kon lolu moy modon digeram kete gis na itam lettre bu ko bindé ne ko alquranul karim joxna la ci digal lu yes ci diko jang nga xamné manam lolu mo murid ñëkke murid mom ci deug du jëkke rek fu lu nga jël ko diko def ni lolu señ bi man na baax way man na indi yeneen jafé fi mel nga dugg ci pharmacie bi xam nga garab yépp fay ay bo fa duggé jënd garab yépp né dang koy nanando xam nga señ bi da nga am jëjë bu reuy kon mbir bi da am yoon zikr ak yépp dafa am yoon lu ci né day aaje mu jugé ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam azkar yi wo awrad yi nga xamné mom la daay baax yi jël yépp ci yoonte bi la jogé mu jox ko kenn ko ngay jox ko kadi dess bu ak ci yow lolu mom moy tax barké bi dess fi ak lèr gi nek lolu day wax ne du melne tay di tuddu xewal yalla yi ak diko fataliko ak di sant yalla lolu batay aw gëddal lolu gaay yu bax yi dafa bok seeni awrat lolu yakana leral na ko ci jotaay boy may wax du mujj moy tok di fataliko xewal yi ne sun borom ko defal na ma nangam defal na ma nangam defal na ma nangam lolu mang ko ci sant bo gisee xasside seydou bay lolu mo ci upp rawte lu melne nuru dare ni misal na di ay misal yo xamne seigne bi day tuddu xewal yi ko sun borom defal diko ci sant nak tuddu gog mu tuddu xewal nak lolou batay manam diko lekk lek sun borom lolou dara gën ko kaw itam ci xéttu gëddi ku melne ibnu ajiba mom gis nañ yakana ci ikhazul himam mu wax ne wirdi batay ñi koy jëfëliko ay xéet la ñi jëfëliko wirdi ay xéet la amna ubadi ñi nga xamne jaamu ijam ko te yalla lañ ak zuhadi de nga ak mujtahiduni manam ñi nga xamne dal ñoy ñi doga tambali bok ci misal rek ñi doga tambali amna seen gëddu bok te ñom lañuy téwé moy def lim bu reuy ci ay tud yalla nga xamne da nga nan lim bi def na ko fukki jinn yoon ñi na def na ko téwéru jinn ndax loolu lañuy xanti wo fekk mbir yi nak bo doxé tud da nga gis mbir mi nekku ci loolu xam nga ci lim bu mag bok ne pharmacie be amna garab yo xamne dañ la koy bindal xam nga waye bo ne manam sa yitté wota nek ci paquet bi jël na ko témer yoon xam nga li nga sét kay moy paquet bi manam garab bi ndax mi ngi faj li nga don faj wala dit lolou mo upp solo xam nga waye do xanté won lim bi ngi ko jël motax nak ñi dox ba ci dig yoon wa moy mourid yu mag yi amna mourid yeen gëna mag xam nga mourid yu mag yoy nak ñom liñuy xol moy xol bi ndax fi ne banex yi manam mi ngi koy mucc na ci ak soxla yi aduna yi ak galankor yi ak mbolam sikki de nga ndax yoyu genn na ci xol bi wara genn loolu lay gëna xinte wo neena ñi nga xamne moy khassatu khassa ñi gëna kawé nak ñi ag mom deug deug ñoñu mom seen wëd deug deug lañ ci baye xel moy ndax banex tekkali ko nak ñom wala deet ndax bëgg giñ bëgg yalla wër na wala dit nga xamne ñoom lañuy def ci wëddu fi ne mëna tuuti waye jihad nafsi lañ koy bolé ané nit murid bi bo do tam li xam nga du taxal ko bakkanam ané ko top bakkanam lay def ci lepp bakkan bi mokoy womat waye bu doxé tuuti day tambalé gi sikki bakkanam gi sikki bopam fi ne murid bi motax bu do ko tambalé dañu an nafsu lawama day bari kristik ñepp lay kristik waxe ñu serigne ci mo nga serigne amadou ah ñi kenn baxul
ana nga xane do gis sa sikki bok way sikki ñaan nga gis way bo doxay tout tam rek gis sa sikki nak yig ne kat ñe yaangi len di wax way yow yaa def sikki lool nak day mag ci yow mujj nak doto japp ni kenn amna sikki ci kawsu kuma yow motax yobbi fofu la lay yob ko gëna ci abul hasan sadali waxna ne xéeti wirdi mat na ñaar fuk amna fu ko wax nga xane lim na ca julli ak koor ak tuddu yalla ni ak jang alquran ak sammu say ciir ak maytu sikki bakkan yi ak banexi bakkan yi ak digle lu bax ak tere lu bon wax ne yoy itam dafa am ñent ci saan yo xamni mo leen di taawu te moy deddu aduna ak wakirlu ci yalla ak gërem dogal sun borom tawu taala ak bëgg go xamni gu set lay doon gu sel lay doon go xamni dara waxako bëgg yalla tayal rek tax doko bëgg ngir ben intérêt daat ne itam day loolu day am ñent kene yuko taawu moy gëm gu wër ak tawhid ju sel ak yéene ju deggu ak yitte ju kawé lool boko sétlo lu ci nefé né aw wuddu la fé né bokut ak sa morom ñeñ jël gën gëna yow wuddu tuddu yalla da ngay xam waye bo doxé tour gis yeneen yi ay wuddu lañ fi né du bëna xidma fi né dara gën ko nek aw wuddu fi né moy jëf yu baax yo xamni ku melé yakarna borom qutul qulub sha abu talib al makki waxna tay ci misal jëf yu baax yo xam dang koy def lool mëna nek wuddu nga xamni sa waxtu wasaay jëté nga def ko mo xam sarax la boy def wala ku tawat nga diko séti ci waxtu bobu wala jokk goy jokk sax bok wala yenen ak yenen yoy fi ne man na taxaway wut kon wut lu yatt la fi ne tay cheikh abul hasan sadri zag de li imam sha'rani netli ci lawaqihul anwar qudsiya ne daana wax ne amna wut lo xamne bu mako kenn yakal te moy nelaw wut la xam nelaw gaay yu nak bokku dug suñu nelaw xam nga lu ko señ bi waxe qalbi yudabbiru ayan nawmi ibadatu rabbil la sharika lahu ana ki nga xamne bakkanam da set sel leeru yalla manam gannu manam mu dekk ak mom kok fi ne buy nelawit danaka ne man ko ndir jang alquran fi ne nawmi ibadatu rabbil la sharika lahu lol barana fi ne man nga joge di nelaw yigna yaangi tari te yugoko nga xam da nga yew rek yelu wal ab aya am lolou bokku tane nelaw gaay ñepp yi nga xamni tay mom yeneen lay gis ak ngent ak lugu ci kenn xamul yalla jël musal kon wërd lu bare bare da xet yu bare bare lay dem cheikh abul hasan sadri batay am lu fu wax ne am lu muy tudde wërdul muhaqqiqin gaay deug deug seen wërd mom neena moy bakkan bi nga genn ci lepp lu di tiaxan genn ko itam ci lepp lo xamni ay sik la ak yi banexi aduna ak bëgg aduna soxla aduna jëme ko ci bëgg yalla kesse ak soop ko ci yalla subhanahu wa ta'ala neen loolu moy wëdd wi gëna mag mom ñok kon wëdd lu yaatu la lélé nak da ngay sétlu lén mané yi ñu wax amna ci yo xamni wëdd ñoko jur ci yow té loolu amna té lélé wëdd wi lañu wax waye lélé li ci wëdd wi jur mom lañu wax kon loolu ci gattal moy wëdd legui nak wëdd fu mu bayiko ina am naño xamni ba legui mana xamuñu ñun wëdd yi ñu xamuñu fu mu joggé ci ne ndax nañ koy sik ak sikkal nga xamni ño xamni la sétane mbiri sétane la ño xam nan la mbiri jinné la dima koy waxé amna wa jox dama netli benay bo xam dana ko manam mag ñi ñu yoron fi ay mbiri manam ay jatt la jatté jinné yu dama non jox ko ci misal bax baxa ne ko bax baxa manam ci yoy la bokk manam waji degul arab xam nga xeyna ben bu fekke mas na ko lire manam sa musu ko lire fi manam bax baxa dugal arab bu kawere bo xamni yow ben bat bu ci bokut ak dugal arab bi amu ci xam nga waye khasida gi wax ju manam tawhid bi sel mo ci ne waxu sax ci yenen mom waye waji gi na musu ko lire te deugar no fit xam nga ni ñu yalla yalla yalla musal ci lool motax manam wurdu yoyu li ci ma taxam moy señ bi wax na lu ci faani wërd yépp gënul li wa lim wax ne wa asluhu alwahyu aw alilham yakhussuhu bi ahlihi assalam in kana wahyan fa huwa lin nabiy aw kana ilhaman fa lil waliy bisatuhu kitabuhu almunazzal mufarriqan wal athar almusalsal lool moy wërd moy de nga luñ la wax ne wërd wi la rek ci wërd gaay yu bax yi bok waxuma nak wërd tariyah kare yoy mom yeneen mbir la mom wërd gaay yu bax yi mom lepp mi ngi joge ci wahyu sun borom tabaaraku ta'ala jaar ci alquranul karim wala mu jaar ci sunna yunus sallallahu alayhi wasallam
xeyna bala jotaay jeex dana ñew indi muxtawa ñu lan mo ne ci wëdd bi tay bo ñewon ci wëdd ma xoss bo tambalé xam nga amul bi karimatu llahi ta'ala rabbi sallima khalaq ngay tambalé bismillahi allati la yadurru ma'a ismihi shay'un dar wa la bismillahi sallallahu alayhi ne tur ñew ci ayatul kursi allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum ak fatiha de nga bu re ci kamel nga jank ñaar fukk yoon shahida allah annahu la ilaha illa wal malaikatu tek ci inna waliya allah الذي نزل الكتاب ان ولي الله الذي نزل تكتب وفوق الامر عند الله الا الله دوك نيو نتي اصول ودي تي موي حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حسبي الله لا اله الا هو عليه التوكل رب العالمين دوك نيو تي استغفار استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم نخ ني لول مورك تي حديث با دوك نيو تي حيل لا موي لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله عليه باله وسلم صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت لول مورك تي حديث با فك لا نكو ريفيت نكو يونتي واخا نون لا نكو ريفات تي فيرد ماخوس دوك نيو داك صلاه الامي موي موي اللهم صل على سيدنا وعلى محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه بولك صلاه الفاتحه لول موي موي موي ود لول ليب القران اك سوره يونتي واي نا lim wuté ki nga xam da jéké gi jëlé ko ci téré moy li yoonte bi ci bopam moko tan sëriñ bi jox ko ci ndigal ci joxé mu wër bo xamné nekul won ci ay jalaw yaqadatan la manaman fofu lugu ték fofu lugu tégué légui tam ñu taxaw kon ci borom xam xam yu magi liñ wax ci wër ci lu gatt rek borom xam yi ñu ko tambalé ci ku melni imam shafi'i waxna ni kep ko xamni bëgg na yalla leral xolam da wara ñëk bayyi wax ju amul ñari te saxal nak de nga wërdu wo xamni da koy jaamo yalla daf ko diggum ak borom ngir yalla leral sa xol ubbi sa xel leral sa xel ak sa xol ak sa ruh leral bi yalla boko bëgge rek faaw neena nga moytu wax ju amul ñari ak itam moytu moy yalla batay ndax moy yalla ak wax yu amul njariñ boko bolé def wird yi ñu mëna tay ndab lo xam da nga bënn ci suuf ene ndab li lo ci soti day xépp ñu mëna téwo bi ni téwo ndox ni bu fekké da am fuñu bënné ndox mu du ñëw xam nga du aksi lu bari boné na yok ndox ma cey dem gëna dolli ay tiwo xam nga lolu da ngay gëna yaax da ngay ñëk rek moy défar fuñu bënné bo lu ndox ma toll nak bu mu tuttu dana aksi ci yow motax lolou mom mo jitu moy liñ wax takhliya nak mujahada moko may jihad ak bakkan lolou amatu sar mom ana murid mom la ngay jikko faaw mu jihad ak bakkan jamar lok sa bakkan señ bi yim bëgg ni nga xamne neexul yalla nga diko moytu te xex ak mom itam xex bobu nak bu yagge sun borom dalay talal loxo dalay dimbali walazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana lolou moko wax te lam wax lay def kon imam shafi'i lolou la ci wax moy faaw nga moytu wax ju amul njari faaw itam ngay moytu moy yalla waye wud nak wirdu wo xamni dog lay don bu sax sa digal sa borom nga diko jaamu yalla cheikh ahmed zarruq momit lolou lu mel non la wax na ne wirdu lu ama am solo la ndax neena moy bisatul ubudiyya moy laysal ubudiyya mo meuna juru ubudiyya bu wir ci sa bir ne ki toko tambali wirdu rek ki toko tambali def ay wirdu ak askar koku moy yit bobu fi ne waye bo doxé tuti manam wirdu day mel dala yé jar mom ba nga yit né yow ya gëna sikki ci kaw so mom doto manam jéma yitté wo sikki kenen mom yow day gis né mom sa bop doy na la seuk bo gisé ga yi dogo sobu ngir gënti buñ jullé ci juroomi fara tay rek dañ japp ni xat dañ ka ba ñoon tay man mom bo jangé abdak wala nga jangou ak tassida gu mag da nga na mom tay mom defna lo xamni tamul nak yik sa bop waye lolu bo ci doxé tuti bo gor gondou tut da ngay wessu da ngay gis né da ngay gëna wess fofé lolu mom tejey ba ko wone lolu non la démé motax sax gi saxal gi am solo imam cheikh ahmed zarruq nak lolu wax néna bisatul ubudiyya layta al ubudiyya zikr moko jur té ubudiyya nak moy deug tax ak aduna ak alakhirah ak yolu aduna ak alakhirah ak de nga ciedi mbolam may sun borom tabaraka taala ubudiyya ci lay jaar lay tay lolou ci lay jaar ubudiyya moy nga yit nek gi nga nek ab jaar dañ wax ni ñenti fonk la am moy day gis ne yow kat courier nga ak lo meuna xam rek do jappé ko sa bop ko am xam xam nga japp ne yow yalla la ko xamal tiyel la ko fi ci sa xel mi bis meuna ñew rek mo effacer mémoire bi xam nga ko gis muy ndam ci xam xam
fene tay da xamul rek waye man nga jekek rek li nga xamul lepp nga faté ko xamul mo la xamul lolu ci yow ko xamul yalla la ko tiyel motax do lo meuna xamit da ngay japp sa bop ku reer lo meuna amit do yigni am nga dara ndax lepp lu am yalla la ko jox te waxtu wone man nako xeyso ba xagn la ko nak wa motax ak doye di nga yik ak niw doole yigi tam ne sun borom amul len loko meuna defal lu am solo ma da ngay jëm ni rek waye li ngay jëm def yow lay jariñ ben ñaaral bi tam sun borom amul ko ben jariñ ba tax na yow lepp lu mu la defal da la ko may te sun borom ki ni jox na ki ni may manam moy ab faqir lay sarax li mu jox lepp da ko sarax yigi yoy nak da ngay tuddé ubudiyya motax moy li ëpp solo nit yalla yépp nak faaw ñu meraw mel ubudiyya bu lu ko may rek yalla te dox bu agagut ku mel imam al-ghazali itam loolu la ci wax lu am solo wax ne tay li ëpp solo moy muccu ak dajje ak sa borom tabaaraku ta'ala mu gëreem la ñen loolu moy li ëpp solo te loolu kat ñaara la ko mëna may moy bi ngay faatu nga faatu ci xol bo xamni day bëgg yalla deug bëgg waye xol bo xamni itam day xam yalla deug xam fi ne ki am da faatu reere yalla koku mëna am jafé fam dem ndax diine jep limi jarign moy ñu xamal kan moy yalla bu fekke xamo ci yalla dara sa ngeum ci yalla itam manam degeut lolu bo faato fi ne mom sa mucc du yob motax faw nga xam yalla bu bëgg wel ñaar yoy moy tax nga am muccu ëlëk mëna dajé ak sa borom itam mu téral la téral nga yo xamni dana kawé ñott yépp néna ñaar yoy nak bëgg yalla bëgg wër ak xam yalla xam gu wër ñaara koy maye moy tuddu yalla zikr ak fikru tuddu yalla moy awgut rek lolu moy tax manam nga meuna ag ci bëgg yalla deug bëgg ak diko wëtliko deug wëtliko ci abou talib al makki tam lu mel non la ci wax ne mom dafa wax sax lo xam lu mat lu am solo la moy wirdu buñ ko waxe tekki wul manam li ngay def li ngi tek waxtu wi lay tek mom non la ko fele fi ne waxtu wo xamne mënoo ko fayati manam bu waxtu jàlle fi ne nga damay fay wirdu wi manam waxtu wa nga ko wara fay am na leen la ko waroon defaat loolu dang ko bàyyi jëfale ko ci beneen waxtu motax waxtu yi mo bu jàlle raw na mënuto ko fay motax dañ lay wax wirdu mom du lu ñuy manam mënoo ko fay xeyna li nga manam jëmmi li ngay def nag ci waxtu woowu muy tuddu yàlla bi ak lu mën a doon loola man nga ko fay moom waaye fa nga koy fayee waxtu woowu leneen a fa waroon ne nga dàq loolee dugal ko muy dem rek nga xam tey motax wëdd moom bu jotee danga ko war daal def moom dégg nga waaye da caa teg ku mel Cheikh Abou Talib Makki wax na ne amu wërd wu sax ab dog bu sax moo xam tuddu yàlla la ni ma ko waxee lu mel ne xasida ak yëpp loolu ba tey di dugg ci awraat yi dog bu sax rek dog boobu yi mooy jur nelaw yi mu'minun yi ñi gëm yàlla dëgg gëm ak aarifuna billahi taala loolu li ko mën a jëmbat ci xol ne mooy wërdu sax kon wërdu moom da ngay gisee lu am solo la Ibn Abbad Ramdi itam lu meloon la ci wax mooy wërdu moom mooy loo xam ne tey da nga koy jëf muy ak jaamu yàlla moo xam lu mën a doon waaye na sax loolu di la jural dégg nga ak gën a jege suñu borom tabaraka taala ku mel ne Cheikh Ahmed Ibn Ajiba itam lu mel noonu la ci wax dafa xam ne wirdu dana firi jëmmi jëf ji ngay jëf waaye dana firi itam dina yàllay baaxee itam bi nga ko jëfee mooy li ma doon wax léegi ci ñoom buñ la waxee wirdu dara ñu firee ko jëmmi li ngay def waaye leneen ñu firee ko itam jeexitil li ngay def dana ci suñu borom baaxee ñu nga kon daanaka nit yàlla yépp noonu lañ ko xaw firee kon loolu mooy gàtt lu lan mooy wirdu mooy ay tudd yàlla la ak jaamu yàlla boo xam ni ak ñaan yoo xam ni dañ cee jubloo jaamu yàlla ak di yeereeg suñu borom tabaraka taala ak toroxlul suñu borom ak sàkku ngërëmam loola nag mooy matal dëgg ubudiyya gi nga xam ne moo dox sa digg ak sa borom dégg nga ubudiyya googu yi nag bu matee nag mooy jur suñu borom gërëm la bu dee gërëmee nag mbooleem may yi nga xam ne moom la may gaay yépp nag ngërëm loolee moo ko indaale moo tax kon nit ki lum am lum gën a am ab dog boobee lum gën a am solo ndax am na ñoo xam ne tey nitalu wuñ am ñoo xam ni bëccëg bi yëpp fukki yoon lañ ci jéggalu yàlla am ñoo xam ni ñaar fukk am ñoo xam ni fanweer yonente bi daan wax ne man téeméer ak lu topp
la la def sallallahu alayhi wa sallam te mo amul ben bakkar waye dog bokon lum gëna am solo lum gëna deugër lum gëna bari lum gëna mat ab dog deug deug ci la sa tawfiq di gëna yok itam lolu ku melne Kemal Diouf Qassani waxnako ak ñi ka ku melne Ibn Abdallah Sikandari itam waxna lu mel non waxne sunu borom tabaaraku ta'ala manam bu la tawfiqade nga amuk dox xamal ne nar na la defal ay may nar na la xewale nar na la defal de nga barke ak leeru xol de nga wax na sax lu am solo tay bo gine nit ki saxal ab dox te gisoo melay gaay yu bax yi nekk mom neena bum tax yi nga xeb ko bum tax nga japp defu dara ndax fi lolou jitu dara ndax neena xewali sun borom mi ngi tambale ci dog bi mu saxal lolou du ku ne ko meuna saxal motax bu ne sun borom dimbulé rek nga am tawfiq ci ngoy meuna saxal kon lolou moy gattaluk de nga lan moy wird ta'riful wird xam li wird moy ay tuddu yalla la yo xamni dafa am ay lim serigne ci joxe ko mu jaar ci serigne ci de nga joge ci yoonte ba sallallahu alayhi wa sallam muy ay tudd yalla itam ak ay dog yo xamni yu am solo lay don ci gaaw ci man raxas xol ak xel ak ruh doom adama gaaw ci man la tiakale itam ak banexi bakani ak sikki bakali lepp lu yalla aye nga xamni da ngay boko saxale dir bu new yu bargalé sof ci li nga xamni baxut ak li naqal yalla manam wirdu gatal gi moy ak buum la go xamni mo dox sa digeunte ak serigne bi fi ne serigne bi bimu deme ci bimu nekké ci geej gi waxna ne teub gi ko suñu borom di teub imdad mi ngi koy imdad mi ngi jaare ci wirdu bi wirdu yi yim doon def lolou dañ ci déggel kon wirdu itam ci la sékéré jaayante andak waju bax serigne touba mi nga andal itam li joge ci mom di ñew ci yow ci awraat yi lay jaar mo xam wëddu ma xoss la wala muy abdou khassida wala lu man don te lool muy lo xam dang ca am digal de nga tawatina lo xamni da bayiko ci ñu bayiko ñu jël ci señtu ba ndax wëddu fi ne li tawfiq yi deug deug moy ci deug deug fi ne manam yoonte bi mo la jox sallallahu alayhi wasallam ndax yoonte bi mo jox señ bi mu jox ko jox ko jox ko kala jox batay wëddu tay lolou mo seug bi sa moko wax jekke ko rek jël wird ni ci téré yi amna solo yaangi def ak jaamu yalla dang ci am tiyabay zikr itam waye nak gaay yu bax yi daño dox ci yoonu yalla ba dajje ak ay mbir yo xamni ñepp gisee ko ci ñom kep ku dend ak kenn ci ñom rek da nga gis tawfiq diko suñu borom tawfiqal ci zahir ak ci batin ak ci wet yep lolé nak tawfiq joji nak ak barké bobu ak leer gogui nak ak nang gogui mom ci ndigal li lay jaar mu joge ci yoonte ba jaar ci serigne bi jaar ci ñam jaar ba ak ciew ndigal lolu motax mën ta ñak bu serigne bi wax ni la taf'alu shay'an bi ghayri izni.

dara ko dal dama deg jëlé señ tuba mu da jiddi di da ko dewe ba señ bi lool nak señ bi manam fofu nak mo mata de fofu nak señ bi mo mata de señ tuba rek ci japp bu wër nek ci bu wër nekkan tok ngarale ñaari tank tek tank bi nga tank fa lay señ bi manam du may dara mom señ tuba ci woon yalla mom du bok waye man nit duma bok loko bolel mu bayila koke motax cheikh abdul wahhab ash-sharani wa do am solo moy medetu ak tebbu tariqa bi ak barka tariqa ak secret tariqa mom ci awlad yi lay nekh bu ko tak secret serigne bi nak koko mom kenen man nako don nak kuko nekh waye jemi tariqa mom kep ku jaar ci nang ci wara jaaré faw secret tariqa yi de nga dang ci ag batay amna lo xamne xamna ne mala waxtu wa ngi tambalé jot moy ñaar dañ ko taxalé wird ak warid do am solo moy wird moy jëf ji nga jëf waye sa yoko jëfé amna lu lay dikkal bayiko fa sun borom moy leer gi nga xamné moy rot ci ruh gi ak ci xolop ki koy def leer gogu fi né nit ki mëna dem ba am cëll tek manam xolam diko gis ni nga xamné lu xol di gis ak lo xamné sa bëd yëp gis nak loolu mom nit yalla di nga xamné moy bo gëmé amna lo xamné bo gëmé ci wu dang koy gis loolu moy xol bay gis na xol bi ak bëd yi dañu lekkalo légui fa tane bo gëmé do do gisati mom manam bo xipé di gis loolu mom lu matériel la lo xamné du bukk tak neeku ci xol bi jaaru ci xol bi motax warid bi nak moy li nga xamné tay mo and ak wird wi barké bobu leer go gi nga xamné ak tawfiq ji ak mbolam li na ci wird wi loolu sa yu jëfandiko wird rek bi sét mi ngay ñew motax ñu wax ni wird wi wërta dok ndax bu dogé rek loolu taxaw waaw warid bobu dal mu taxaw motax ñaar yoy yu mata bayyi xel la ñaar bi tam am na ñu tuddé hizbu ak wird ñaar yoy bokku ñu mana ñu bari ñu ko téxalé ko mëna cheikh mohammed docteur zaki mubarak bok zaki mubarak ku jambar la misri def teer yu am solo ci tasawuf mom dafa wax né niñ ko téxalé moy wird day am waxtu comme niñ ko señ waxe fi waxtihi waye hizbu nak du am waxtu wu fixe lolu moy téxalé bi danaka ndax hizbu itam fi ni danaka mo wird mo leen xamé lolu ñuy xaw nuru señ bi suñu wal wi am nay ahzab banga lu melne addu'a al kabir ñen ñi dañ ko jappé hizbu ak yene demé ak yeneen yeneen amna yeneen ahzab amna mbokk yu ma xam yo xam ñu ko doon dajalé waye hizbu lolou fofu la wuté moy wuddu nga am waxtu xamni boko ñu defut bam jall manam waxtu wessu nga da ngay fay mu am muxtar am daruri waye bu dé hizbu nak amul lolou moy gatal bi kon bu ma doon teunk damay teunk né wird ab dogna bo xamni dang ko saxalal yalla ni ki nga xamne sa biir dund gi amna yo xam dang ko saxalal sa bop am waxtu woy agn woy reer woy ndeki waxtu woy dem ci bitik ba waxtu woy dem ci école ba waxtu woy war nga wutal waxtu yalla nakana lol ci biir manam moy aqallu shay wutal ko waxtu xale bu jote nga def li ba tay itam lu ñu nas lay doon lu nas lay doon du lo xamne lu and ak dessa nga xam lu la nexe def ko ni dedet da am luñ koy defé lolit ak sax yi day tax jeexit ji meuna ñew fi la tay ndox rek bo jëron soop ndox soté noko ci garab gi du mag muko waye boko baye muy tok di tok far ben tok fi ne bu yagg ni di gawr garab gi gaw di mag sér nga wax manam sax yi moy tax de nga ki fi ne tay ñom señ dong ñi bo démé ci seen atelier da ngay gis ñu yor deng ko xamni manam dañ koy am luñ ko rataxale luñ ko tudde yo xamni bu yagge bu doon leneen xam nga ratax bo nga xam du bokk ak deng ko nga xamul waye bo tan jaarale sa baram bi xam nga du ko def len nak buñ ko ci yagge jaarale bu yagge manam mu sopp ko doon len manam mu mel lañ ko nam bëgg mu noy mu mel nam bëgg kon wëddu non la démé wëddu itam dafa am nu muy tollu itam am waxtu ñaar yu bokku ñu wëddu yi ni muy tollu nga xamne tay dañ lan li kat istighfar bi juroom ñaar nga koy def wala téemer nga koy def waxtu itam ginaaw su ko day doon bo jëlé su wala waxtu fi la tambali fi la yam xam wala wut nak tay manam ni mala tay ci misal garab yi la docteur bi jox garab yi da lay wax du la wax ne la bo démé lu la neex nga jëlé ko non xaw bo rek wax man nga jëlé lu fukki garab fukki dom waye boko jëlé man nga fa tax xam nga da lay wax ne bo xeye suba jëlé ben dom boy agn nga jël bel am yo xam sa ñane bo agn ba ci digg ba
nga jël ben te nam la ko waxe non nga wéré lu ko may da nga xamni mo mëna yéne len motax wirdu itam bokku na ci jeexi ji ëpp solo moy day défar sa tempérament li wax message nit ki tay xam nga du lo xamni da nga nan suma tayele def wara nga tay tayel na ko baye dedet lolou bo do am ben jeexi ci yow tay gaay yi ñu gis ñuy tagal yaram ci bëreub bi tagal yaram tay bu fekkon nga tayel tay du manam def ben yoon la gëna ah sama tayel ki manam li tax gaay yi tagal seen yaram te mo yaram wu deugal ak ciir yo xamni day nangu ak jeexi dañ ci wax lolou do am buku kon da aje mu sax ak lo tayel diko def ak lu mëna xew itam nga diko def baamu gi itam ñu koy dafa ko defaat lolu dafa am lu mu jariñ même xam nga wëddu am yi ñi baamu waye waxtu itam day baamu batay lolu batay lu am solo la fi tay nawet bi ni day gis yoon wo xamni day gis bëreub bo xamni lepp ñax la bo fa jaaré ben yoon du def ben yoon ben effa xam nga waye bo fa jaaré suba nga jaarat wa ay fan ngay gis aw yoon da dara juddu lolu nak xol bi itam non la day manam jang gi ngay jang wudd wi mo xam dom bi mo xam alquran wala zikr wala lu meuna don du yagge day wut yoon wo xam day nek ci xol bi dem bu fasul borom tabaraka taala jokale ko motax njil ben gi meuna metti nga xam da ngay baye xel li ngay wax do yit ki ngay tayal fi ne tay ki jang ben gole gi jang ben njil ben gi araf yi muy bind lon ci lay insister nga xam ne mo ne ci xaram waye bu demé bu meuna bind do do baye xel sax araf yi manam lay baye xel ndax da gën lu bari tay da yeen sa bin arafi te dam ko bine lay jup xuma sel nga len bu am det motax lu am solo moy nit ki itam xam nga li bax moy mu bañu fatte yalla te fi re yow am na ñu xane xam ni yalla amna xam ni yalla mi ngi len di gis ci seen lepp waye buñu mere dañu fatte lool lepp def yeral fi am na ño xamni tay ci misal xam ni aduna amu solo waye fi lepp bu ñëkke won am xéewaluk alal ju bare bare dañ daal di faté ni man ni aduna mu sama dañ daal jëm jekk mom ci dundu ci da nga wax mata sun borowane wadku rabbaka idha nashita legi nak wirdu wi nak dañ fatlé nak fofu la wirdu am solo manam fatlé gogo bu suba da nga fay def ko bu fatlé soxol ne ko kat yalla kat moy sa jublu way ci lepp te mo ko solo lepp bu ngone nga defar ko mu fatlé wat la lol ndax fi tay bo xey suba def ko man nga dem ci marché ba xam nga wala nga nek ci téléphone wala nga ki ni ba faté wat waye bu ngone nga defar ko mu fatlé wat la motax sax gi lolou am solo mi meuna tay gal gi nga xamne tay da nek ci digge geej buñ ko bayé rek ngal li man ko yobbu fi man ko yobbu faaw mu am ko xam da koy delo ci wat nak ci yoon wi moy auto bi rek bo bayé ni rek man na dem fenen waye faaw nga diko delo ci digge yoon wi ak delo ci wat moy tax nga ag fa nga jëm motax do am solo la waye nak fimné lim bi tam manam bu mu la yittel deug ndax lim bi taxula juk maana mi sax ci sa xol mo la tax juk lolou am solo la moy li ma wax legi fina tay garab gi docteur bi mo la ko bindal ne la jël ci ben paquet wala ñaar wala ñett ngay xënte won na jël téméri paquet xam nga lolou sun bi man amu ndar li am solo moy ndax garab gi amna ci yow jeexit jim wara def nako ci wala det bu ko defut mom da nga wara baye lolou fina tay mi ngi la tay escalier yi nga gis ni da nga tok di setantal escalier rafetay bi amu ndar man jam nga di man ko jëfëliko mon la yobbu ci kaw fa nga wara dem fina lolou mo am solo wudd nak non la man jëmmi wudd yi amna solo waye nak jumtu kay la bo xam da am fum lay agalé moy lay saxal makna yi ni tuddu yalla ni ak ki ni tuddu da ko sax ci saxal ci xol ak saxal ak sa ruh te nga xam dara jëlé ci tuddu ko ci lamiñ yobbu la ci tuddu ko ci saxal ak tew fi sun borom tabaraka taala sun borom tew ci saxal lepp lo meuna nekkit nga di ci fatali ko yalla lolou day dem ba dëkk ci yow fi ne ba mujj suñu borom mom ngay gëna gëm sax ne ak amam ci nit ñi ni fi ne lolou fi ne lu am la ñoom lay dem ba nit ñi sax manam seenu nekk fi ne manam danaka duñ manam ci seen xol day mel yalla sax muy gëna tew ci seen xam ci ci sepp non la zikr di def ak wurdi kon len amna ci moy wurdu itam fi ne dafa am leer gum lay baye da karo nga ngon leer gogo nak mo am solo su ne tay telephone bi mu werni mu dekk ci courant bi nga diko sarté toujours lolou moy telephone batterie baxul
bu baxé deug deug da ngay sarté manam day mëna yag ginaaw ba ba féké tay boko sarté manam bu doxé fan wër bi daal aja wat daal jex tak bon sëñ bi manam la sarté bu baxul wala bu nga sétu benn beutré motax itam zikr bi ngay def jeex ji mi def ci xol bi da wara mëna yag fi ne fofu dañu xamé jarign li itam ñokk kon lolu ci gattal moy wurd mom ab jimtu kay la waye du xaya mi ngok de nga yakarna kon meun nañu xawa taw fofu amna yo xamni am solo la moy nak manam wurd bi day and ak mujahada ya day and ak mujahada nima ko xon legi waye du ciegen itam bo yegut tewlu rek bo tewlu xam nga tewlu ak tew fi sun borom bokku ñu manam sun borom tew ci saxel ak saxon ak sa ruh lolu mom moy li am solo lolu nak du ciegen boko amul rek da nga wara bay wuddu wala bok da nga na wuddu bokku de da ngay kon ba kar nga koy am ndax bu yagge di dañu mi ngok wuddu itam du lo xamni dang koy jël naka jël la itam lolu batay xayn dañ ci ñew ci jotaay yu gëna yaatu bu soobe yalla ndax fini tay li la amal solo rek ci dund gi fini mo wax bo yoré ab liggéey ba nga am ndaje ñoo ci war dal ak ñi ngay liggéey dajé yo do wax né ska tay mu fexal da ko dédét bo nga rewé liggéey bi da yaq ci do ko yek waxtu wonko défé mu wara défé mom da ngay dañ lepp ku la mëna wo ngén ko dama japp fini wëdd yi tam non la wara défé mu tok waxtu fixe bo xamni fi waxtihi non mu ko waxalé bu jotté nga bay lepp def ko liggéey bi dëgg la wayé nak dé nga manam sa diggé sa borom nit mo gëna dëgg lepp di ndax yalla bimu lay sak ngir nga jaam ko taxon motax wërd mom noni la démé légi nak jëlé biñ ko jëlé ci ab sëriñ itam lolu ak jëlé kuñ ko jëlé ci ndigal itam lolit lu ci am solo la ñu mëna xéti garab yi mo wax ci pharmacie ba garab yépp baax ay bo ñëw rek jëlëndu ay garab gis né boîte bi ka rafet na ko jël nga ko jël sëñ mu indi ci yow jëna ndir lek yi yépp baax waye du yépp gën ci yow xam nga faaw nga am ko xamni da ko wax da naka len lek li te bayyi li de jël nangam le nga jël nangam motax ab serigne mom man dañ ak a bayel buñu agale li def laaji ma ngi dalel bu soobe la kon yakana sax xawna ma meuna dalel faaw kon lol moy gattalu jëm ñi xam le wird dal ab dog la bo xam dang ko saxal legi nak buñ ko waxe ci tariixa yi mom tariixa muridiyya ak qadiriyya ak tijaniyya ak sadiriyya yu dem nonu moy dogu zikr bo xamni tay mom ngay saxal suba ak ngon mo am ay sart am ay teggine am niñ koy defé nga diko jël ci ndigal way diko jël ci yene nasri tam moy tax mu lo xam dang ko gand sa bop rek nafira ko xamni nestout boko jëlé man la yobbu ci xol bu jot ndax sun borom ëlëk yomul xiyam lem rek la fay laaj moy xol bu fay indalé man nga dem yomul xiyam yu balé fa julli yu bari ak koor yu bari ak xam xam bu bari te teñu duma la yawma la yanfa'u malu wala banuna illa man atallaha biqalbin salim lol motax nak ab dok ak wird man am solo legi nak li mom dañ don xamne jëmmi wird rek yi di ñew inshallah dañ gëna xoos ci al wirdul mahus waye bi di ñew sax dañ wax jëmmi wird wo solo sim am dañ ci taxawat tuti do ñew nak ci al wirdul mahus inshallah ta'ala man la guddal na masna motale ay laaj ben ay laaj bu sawé la ba dakhil way bismillah wa wir lolou mom ci teggini nga diwla bok moy jamm ni nga def mom li gën moy nga bañ wax ak kenn señ bi mag bi sax gis na fu mu bind ne ku la man di wo rek du ko wuyu waxna itam ni manam ki lay wo budé sa wajju sax bu mu tax nga wuy ko xana bu fekké ne boko wuy wut man na yindi ak yakute wala jafé jafé man ci am ne bo man nga ko wuy way bo na pé da ngay tambali wat mo la fenga tambal wat non la ko seigne di waxe ana wedd seigne touba gene bo sa di def zik wedd ken ñi mu tax ak mom sama ngok ya mi ngok non la da ma ne bu fekke da ki lu teda taxaw rek xamna bu fekke ne wa bismillah kon man nañu bu fekke amna ben laaj wala ki ñu matlé ko ok nak lu matul lu jema ki ba ki courant bi da bal da ko pere ma xamul day waji tawam det atay karaw gu demena gaay ne ci internet nak mom seen laaj mom
wa karaw de mom ni ta and lol de señ bi wutup até bu moy mom nga diko sam rek te diko xaxa ba diko saytu mu baña tak baña tirim baña manam benn sobe bañ cey dug bu bare nak li bax moy nga diko wat señ soñ bu wax na ci tirim bi ne goor mom ñen fukk fan yu ne warna mëna wat kawaram yakana señ soñ bu wax nako wax ni tam lo xamni ko mo wër naam de señ magu de gëna da wax ni goor mom li dakk ci mom moy watisu man nelum ñetti fon waye kawar mom da aje nak bu bare nga diko topoto yoonte bi nak sallallahu alayhi wasallam mom kawaram da mom yalla da ko bindé kawar fi ne kawri daan ñew ba ci mbag yi lelek bu ko takare mo taw da ko da tak da ko da boole diko tak waye bu ko baye dañ ñew lelek ba ci nopi lelek ñu am ñene da ñew ba ci mbag yi sallallahu alayhi wa sallam boba xam nga wat mom da yombutul waye fi ne wat mom yom na xam nga motax kawar mom lere nga diko wat da ci bax budé gor jigen nak mom baxuta wat wallahu ta'ala wa musabatul asr de mom wëddu am solo la sëriñ bi tam moko joxon borom dal moti neko nako joxe waye nak ci wëddu ndolle ni la bok manam wëddu wi nga xane moy ci saanu wëddu wi nga xane moy ponk bu mag bi lolu moy al-wudul maqus boko jëlé ba nopi nak lo ci dolle dox ci dolle xam nga tariixa bu ne day am wëddu wo xane moy ci saan li am lo xam nak ay ndolle la ci wëddu yoyu bare bare la borom dal moti wi wax na ni sëriñ bi joxon nako man ñeen fukk wëddu ngok ekana ginaaw melene ki ne boy mënu taxaw nonu bo bi di ñew bu sobe yalla assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh imam go dagay jang